E tū ana ki te maunga, e kau ana ki te moana. Kai a tāua, te teihana o te upoko o te ika. Irirangi Manawa, whare kōrero, me te upoko.nz.

Maite awa kite moana. Maite moana kite awa. Kaya tawa te upoko o te ika. 1161 AM, 87.6 FM.

E tā sai whetū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. E tā sai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga kua tau mai ki runga ki a tātou. E tuarua ki tō tātou kaihanga, tō tātou matonui, te rangi he mihi nui, nā te mea nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Nā reire ki o tātou, tini mate ki o tātou, tini aitua rātou, ko hinga atu rātou, ko hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou, ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmamao, ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua, o te ārai, ki tua ki pairau, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono, ko rātau te hunga kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e moi, e oki oki.

E tū ana ki te maunga, e kau ana ki te moana. Kai a tāua, te teihana o te ūpoko o te ika. Irirangi Manawa, whare kōrero me te ūpoko.nz.